0: awa weju ma na yesu yo sentreni ya na oyo
1: onyankopon ayo ho sentreni yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opuno no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu ate me se unni ano obetna ase me se oyire no betna ase okunu no onwu ba standede de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na yesu rejemo any friend for me no be bad in channel omo ti omo se ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi omo bu an se ha ni owure ya ji di o se u betu mi aye e na yesu ti ni ni sa o de ka won ni chire won se se ni amu ji di atia no enye saha mamu ha, misi saha na chese mnise emri bi na yesu richemu eni frafo mienu biba ni cheno amu bisa nise huye mobo David ba huye mobo David ba na yesu bisa wonse moji disa metu miya yewehi amu buwa nise ani owure ya jidi o se ube tumi aye ena yesu tini nisa wadika omwe ni chire wansa ha sani ya mujidi ya tia no mujidi ya nyimu mkwa enye saha mamu misi ya huwa no huna dia amunu muha hea dia chisumpo ah

kupon a ya hon sen chene. Ya funu a e mwa tunu e buwe. O nyan kupon a mwa e bani bi ato nansu se siya. Mese jiwa yare san. Jiwa ware. A kwen to opinu no e buwe. E juma samna a ya deno o nyami wa siye siye sabri. A o bano o nguwate. Mese u niyano o batinase. Mese o yire ni batinase u kunu o ngu. Ah. Bastande de broka yama mayama sana tresem ne se everybody na yesu rechamo and if I for me no be bad in cheno amuti amuse ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye wehi amobua ne se ha ni owure.